ngemsindo necorps yami nakupesa ngelusingu nakupesa ngevaleur ngemekuma na putu obimia pomba osali matata akuna matata vutula matondo atana nzambi tata loso shirimpwenchi dieka.